alipo ena rambi atikundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka saka uyanga na angana.